0: se ohunu me no ate wonsam ahale ya mede ohunu me ni monya no ate wonsam me ka papa bi mo meda no ohunu me ma ate wonsam ewurade ma ni watam fensam ate me ka se wi ye die pon na bia bia sa ewurade bia pon kese ma onya wato na o ma de ye die bia e me di le se e san se de ewurade silama Dumeno, enye yi, ewurade mo apra mo, enye watam fensam.
1: Dio ye wo se ba no, obeko. Wo apra mo se ba bia.
0: Ayo wo sase, obeko.